tinarih mo dito siya sinura sining kung ba demokrasya no di reto mano. Ito na mga informasyon si Jornal Timor Post si Hapazina Primero. Tirmai, ito si Baronale Musika Bahasa ni titulo Hapus Ako ni Belorihos Sinije.